na pay ante na na ba sister baby I see wonu mo fi Holland na waba land asene mami otas na oyo ntende ye na mami na wudei kile sene ngi na mbre fi mezizi